gale seti seta pama kaya daga gaon shushe puta si gale khani pama gaya ati

0: avi pa vi la hu avi ma diga ku putai chi chi diga pu ke ti mu chi le ya ni ni mai ni che pe ku ni tai ni mu ati ni i ga lu a pate tu si tu kamak a chi la men diga upa zali ti ni ga ni ma za vi tase ka se chama chi la li ya ni ni mai ni tai ti ni i ga lu i hapai khajo pali manya ni chi pali chi tsai ti to che ali dai ti to che ali ya shu manya hapai ya kale ga te gai chi tsai chi dai kale ga putai putai khupong e pha yi lo me agu pha sa ti gu ni mai sa ti gu ti gai pu ma hi ali ni gai sha ma hi ali ya apu alo ti ti che li ka sai ya ti pu che ang agu sha chi za magu sha chi chi ma se ti cha ma cha li se ti se tai kho chai tai vi ya ni a khu ha pui na kho pa je le ti pai mu ta le chi chi ko tai chai vi ma go sha ti ga
1: Upa,

0: te ganak aviye natiye pakule ya tiga bma hiole ye niga ye shama hiyo ha qasi lama sile tusiya komasiya tiga timu ya kole ali ya vi la khuzati go
1: yema khana
2: ga tsiye seta tso ma jo wa tsiti seta ko jo ji u wa Muya ni a se tu mi pa yo ko ya zo ni yu wa na ni a u mi e la ku o za ti pa u wa ti ga se le tu ma hi u me a ni ga se le ya tu ma hi u wa Tiga atipu a tu la niu a Ngahu a zati pa a be u niu a kili u a Tiga atika a ti le li a Ngurani a ni da ilu a Upo muto mito akse ni pulo tiga tipui atula nyoma
3: acha pumilo acha ya asimilo ya ya ni ni da ti ni a yo li e hu se ni pu a yi ku e a ni a hu se ni ti pa to tu mi e no ti go a pu ta e ni ti pa o vi e la le pa ka e a ti la ku e a la le chome la shi ti chai a o ni do le na wo a ni ti che ve se le a de ma hi o a se le to mi khu mo nge mo a to ma hi o se ti chom ba jo a ji se ti kha jo yi le li o se ti se ti se ta pu mo mi pa e a kho jo yu a me a se li a de ma hi o me Shuma vui shati gu Nya ni ni mai